0: Chan. Sino yung gae, Chan?
1: Penan.
0: Aduh. Kalingan kada sa mga kiling yuling ng RRE ka.
1: Ay, yeah.